kai se ben awayan de itaki an ka sito wana ki dari kin nare de ti on ta wanu ta pe se i bikin ne puante tu ai ro wan ka peni ai ja kure ni kami aurin kami ko roin na na koi ona ta ngira te tu kham na pere ni me auri tere ru na mpana wa pi me suwa te ki bute pi me awa kona khanta ni nga yo hoa kona kora kora o ka pi pe ti na no en kona khanta ni nga yo hoa sina khani ya tuara na rata taru sabo pe ra ki ta taru ha tuara awara we are pun nam pai tene puwa ki o te koro i ruwa ki na no ni meura sina khoi me te na no dina no i no ntia uwa e mo ntaka khawa ki ai are sari na koi na no na an ka sito wana ki ai i bukin tara me uria na ram e mo ntata tap ko me tai di ki ori au ki na no ni ka pe ne i metam na ki te pai to wana e se kuna an ka ra pe ira ai me i rom me ngai ai se busiko Poki rankai irun tam neim ari roi roi. Nka isa kia rai yao mena nura. Pai yongan koro roi taro mea uriya naram jeru eri yai. Irun Yesu Christo sakhani koi yai. Amen. Sina ka mua mua aran te atua narani ni enampana wabukua te pime wanunga. Uya ni karawa wawon nape.

Sinakaniya atwar na dataro ni kaitaw on the room. Sa puperakin dataro. Tawwea arapon na atwar ang kwe. Arapon siin kwe ya kuriyan ni kariniya ki inanun na mekari sa yon nape. Hapunin kwe iska kwa wako menna ni mekiniko. Pakwasan karikira menika meyura. Harukwasan ben tangirira ndi tangira ayakia tokina. Kurabate atwa. Peti meto roiroim taino ko inanun teruruna, mea teruruna. Aristi meto nemekinna o nika huawa nikururoin ammakui. Am kakapaia, am tangira, am nanuanga, am kameu, am popoki, o am kakawakin inanun pungini meura. Kurabariki pasataia pakupundaki kunaan kaaki teakara. O anumanua kiniira, mekote imeto antiira rikira inanun tepungkoraki. Mwarariki nika kewe na kwen kanuante meyu ake sakunan rinna kwe pa kanuante ito wana meato wana. Kora vai bukin terau. Te kupurei. Tere itaki tere nika sita wana ake mea rora nako. Nde itaki mea mkariki pai ake ariki pa rora ni meaka inanun na manna ape ei. Sapo nika ita uriki. Dokon na sim ayara saka meyu. Pa meyuna. Metena o mea ngausina. Aria kariki ya kawaira na kunte meyu, aria kitoki. Sireita nanura ni kaita ute atua, menanura ndaroa mena kweimu, ana kuyaroara. Sataia pakopon nori ara makuri, mearura ni kapeni, ya kisa kunani karoi, inenu ni meyura, eka akiriai, omeni karawavata. Moradiki te atua, pundarura ni manuwa kiniku, oani ka akite akamu, ibukinga ni karawa ni peika spuntangiri, eka akairua. Sira roame narura na hikona nanurinanu, ni metai, ni kainikatunga, ni kainikatunga, ni kamuamua, on na kien mewa kinan te tangira iroura. Te atua, kaisaki ira, menipuaka kara, o purirana. Puoki ira narayangu, aikame mera, o busmai pana nanura, aikai imetam, meate nanurinanu. Sana koim, roiro ni Yesu warawea, hakawaira ni kaaniku. Amin. Ore kanana teaka teatua ibukira tatape seai. Yereke mentai ya nariru. Tiariru ya nampana apime ya uwa. Teki utowana ontoki ntepime towana. Tiariru ya nampana apime ya uwa. Towana ontoki ntepime towana. Tianine nukukurei ibukincho ni meki. Waikaya na teaka teatua aika atapu ibukira. Haron tangiran dan ini karang airon teria. Oyeron ne petangiram iron tamneu teatua. Eta kata amneu untangira teatua, e teatua e meu. Nana kon ningai ni kos imetan teatua. Ponika naura ni ni metau ningai na onipung. Kaya kangai utepung ya koraki. Nenga atuam yuring peikai oinuraki na tamneu inanou. Hariyarou nke ira tukuraki. Kwa ikairia na konu mani ya pente ya tuwa. Mette panani kakatunga menikaruwa iroi. Hete potaki ea kume ntaro meauri. Kwera nkai kupupe raaki nkarawawa taaki taamneu. Hwa kwera nkai kuwa kirau inanou. Kuna kantani ngate ya tuwa panapuntai karuwa iroi ya. Ibukinte meyu meimetana. Hatuwau. Epo perakin karawata kita amneu inanu. Mengaiya ayurin konjepe ariradikin yoretan. Metayan nomen temeunga emisa. Evetia merawata uwana karumuan nam karau aikawanans. Habenen dio wamnao aikaparo meamnao aikaririeta. Me enatua nape anatata yuameta yohowa ningaina. Hau enamena irou aneneana nipong. Hayau tataro na konti atua, erike meyu meirouna. Nakangai na konti atua, ayau pa erike tata. Kwerangkai kumanumukai, yerangkai na kono kontangin karawawatau irounte saridipei. Akeaneana ayau na koyu, na yeronte kapeang inanundiyo. Nkai akangai, ntepong ekulaki. Yenga atuam, kwera nkai kupupe raaki nkarawawataaki taamneu.
Wa kuyarang kay kwa kirao inanaw kuna kantani nga ate atwa panapuntay karoyroy. Ya kami agwa ni metaw o batwaw. Wa ikay na teya kate atwa ipukira titape siya. Sina mga ane ni narakawawan na ni enampana avu imeruwa iwa. Mengkoy tisakway.

0: Na tauroi no ora na te aga te atua, mei rau nara minita, MKA, te mngiru te meau.
1: E rei te taka meauri na koe mkwe, ari ari ki o ngarama na mngiri o te tawano wai o. Nana tangira te atua, au kona meauri. Nante warewari a panen, te ariru nambana apu ime uua, ki ipo e katouana na honte apu ime touana. O ki ipo e kārenia ki poni ki ipo e ka uua na honte nua, ai ka rangai te akai. E taka tām nei un tangira te atua, ai te atua ai meu. Nana kon ni ngai ni kōsi metan te atua. Poni ka nauran ni metau ni ngai na onupong. Nga ia rangai te pong a koraki. Yang atuam. Tukau awak kawan keris naik buah kan paya pas pangaran di tapa saya, teh kai kakangai. Engkana sekam menguraki. Engkana sekam menguraki. Senamua nara meruru masih tidak kekai tangi di nikah nikati. Pakau kan nerei yang mana kon tapari nini kanuan nasi nameruru ya itu daya. Temuan nakangai. Antai ya sani yang oia pai na kukure ni pusmaya ta kam ngoraki ke tau ta ka ki a ki pongan ta ka wowa ngana ngai te men na ya sani kai tara mai ko te ra ro nte ni kai tara te poki a ta ya na re ko pon te poki a yon ta ken ta ya na ne ni ta yen ta ta ro ta ya ni kari yo ai ka ka o ta ron cho me tan de ta ni ba te a tu Yo koria ke kanuan te pokia in tai e kaka kaukuru. Iro ye tani kari o e kaka kaukuru. Dei na pe yo na pe ake a mea ka ye. Kanuan te pokia ye pon si kainis na koia te bota na me te asipuni te dera. Na roi ne bote atua. Ni ka momua da rome. O ni kota na pe yo ni me kirona. Ina non tai ake a ngana ki e te kakapaia. O tai na pe ake a ngana ki e te rawawa. Arawarawara te tāpese ai. He puni kōtana nun te sōtō tui pukin te rawāwata ari a tōna ki ai. Puni paetana nun te sōtō tō li kaina nuan te atua i pukin te rawāwata te meraki mea te kamangoraki ari a kaitara mangai. Te sakarioa te akan tiererua i apu i mea uoua puni kōra. Ai te menna kanuan devi. Aki asan nangana ki si bangai e ipuki nalini ina nunda ia taru meuri e pera. Ti ariru api me uu apu nana paya pese te menne era ruana kome te atua. O ni ka inna nua naka meu te atua na yarun tiri e ni ka inna nua ntiran ae te akinaki te kipu e tuwana. Na ika me te pai tanda pe kaun te pai para. Awa katautaua te anini ae pae pundi taki. Mae kanuan te tai ari a kaira ki ai te bota nama te ase buni te reara pa te anikai. Ki i reita ki mea naka nganga te menna me te menna. Ni kai nanuan te atua. Ni ki ibo e kato uana na konde mea ua. Au te sao toto. Ea keata te aka ni ki ibo e kai mea kai nanuan te atua. Te tamne i ataka. E pon reita ki mea paruan na naka mea u te atua. Ipo ki ni kai nganga a kia rota ki ai. E nari ai nua tai roura. Pa te ataka ai te akinaki. Saki te taka are sekona na mekena mkana sepataka taka. Au stangira te mui ni kanika maima ia i puwara. Au ni mengakareke i angira i muina. Te taka ai te akinaki ni ki upai kai. Pun te taka ai atakan te tahamnei. E pon reita ki me mearara au tangiran na naka meu te atua. Ai te ran ni ka meu. Are na konan na nganira te rauwa ki ni kua ua, ma ni ka nganga e ka sikonan roa takia in te meiwe. Te sao toto, he po ni ka inanua me nga kapoua narona, awa naone me ki roon te atua. To yasan rangin soso na ko ke tau e yasan ni ka itara me ka nganga. Tangiran te atua, he po ni diki pa me nga kapoua ki na nakonda noa na pepo, Ana kona nora o namakina yai te rau are mai roun te atu. Ni ki ibu ai kao nou ana kon te pime te uana. Au te sao toto. E a kateria pukini ka ina nuan te atua i rouna. Iai ta ka antani ngan nei pa ia ponda roana kome te atua. Ta ikinan tapo e katenua i roun te sao toto. Ai ka yoretan. Omen me misa. E poni ka tamne iai te pai amena ina nuan kai. tetapu ayurutan pun tetapu orang inda ruana ku me ayurutare tetapu ari imina yei te tempor pa imina yita imiangin ayurutare narun asatai o ayurutare pun tekawa imina yei mukan ne yoni me kiutai kiutai ya ki amina tetapu ai apun tarumauri men tetapu ai me anariyein kaitara ayurutare taina aya yeron na ta omen na bisa tapo ai karang inda ruana ko na yeru tare ai ka penna tena no matjone na ki ai ara ruana ko matia to inde tempora ari yeru tare na yoni na ki epera ai si te po me yai na peta kanta ni ngai nano na an kana ami nan te tapo ara ru o to ni riari ki ni kan ru ko yeru tare inda ru na u inde tempora to ya ki o mo ya ta taro tia to ngana ki mena yeru tare na yai yukuri po roi meterong orongo tiare ru nampana te buate le bima isuwa da kan te ki puto wana ka ngai idari kini karanga ni po apu lupa apuro sita kate ka iya iyo stang ke suri ngaso sebuni terara tiare ru te buate le bima isuwa a pontang ino ri ngaso te meo ngari emina iya ite tempora yer tare awa tara tara te tapu ari emina iya ison mai dari kinta karanga ari ame me na yai ke tau turona ki iron pa pro jeri ru apu me owa e ponti patiane ni kota na pa pa stio mata ai dar wano ko me tiatua on tangi la teran ni kamai wa ya na kamai tiatua ti po ko ni karanga a ke to na ki ai ni kanu man tu wi ke sinan tau roin ti na ko ina no na o sipangaran ti ta pa se ai ina pun ka koro koro ai ro ni ka uma ina no ra pa ina nun na rata pon ni makuri ai ka ka ko koro ina nun na rata pon dei dei ina nun da pata ni kristo wa te ka resa o ina nun ta po ke sa kona no ma ki o ni meti ya ki na ko yei sina pon ni pe ni ka ita ra ma ka nga ai ka mais ai mo ra ri ki ta ka ma ngora ki ke te ka ki a ki po ngara na run na ya te ba spa ngara ngai na kau kiri ki sira ki ake ikate in te mua antai. Pa ka kaiwe na kona koira. Antai ya yasani ya ngoia pa ina kukure ili pusimaya ta ka mengora ki. Ke tau ta ka ake aki buongan. Nga na ngai te menna. A yasan kaitara me ayo. Te ra roo mte ni kaitara. Te rongoro mo na koira nte inga po me ay. Ina riki pa kaya kaansi sira ki ake uwa ay kai. Ondi kina pa pa ka korokora kira ino ni ka nganga. Ai ka siko nan to ana ki ai te rongorongo na koira e po nan anira te khanta ne ngai ka kawa ki pa inu ka ni ka nga ni ka pene o wa ke te menna e kona ni ka toki ai kai pa si te atua nta ai ke sto na ki ai te rawa wata nte me mer te kuwa o te ka sina ne kuwa ki po na ki ai ki te menna e kona ni ka ino ame taira ai pa si te atua yongo panara ni ka pene e tauroi ni pusamaira o e tau roi na peni kai noa me taira, benne ke sako nan tau waki ai. Nena ka uowa ndi tapa uro rete sa tua tua na koi ai korinto. Te makoro ai te pui me uowa, ki ibo i karu ai wana konte pui na. O e ka tiri tiri e ti ia mua e monte ka ka awa ki pa me mehera na, hapu ni peni ndiki, pa kora kora na. O e taku na koi. Ia tau wa uwa koi ro. Pa e ka korua ki roi maa kaunte be mehera. Na ngai ya mo ante ko gore ngai ni kam mo mai ni be baro pa yo ngani me me na ma ka ni kristo yo na ngai ya ai ko gore nta ye ni be mera o ta ye nta te pa ka ki ma ta ye ni kai na no ma ta ye ni pa ni kri na ki ma ta ye ni mera ki bu ki ni kristo pa nga nei me mera o ya gora gora ye te a tu e ve te ira na konta po ke se na me na ye o ni mu yo ko ira na pa na ko ye kana se kaitara me tai ni ka nga ke ka ki ani po nga ra awa pi ari ke ka i pa ka kora kora ki ra ki eta ku yesu na kam na ku kora mo ku yan tia tu me ana roi roi awa na pe den ro na ki pe ka i na koi mi me ata yo tu mo koro ya ondo wa te ki puten pu i me te no spanga ra ki nka na se ka ma ngora ki se na pe ni ka pai
0: ara tataro nururing on pupusi sabu teraki tataru. Tamera ari karawa, aru ko tangriira i maa ina sina tangiriku, Aro ko te mea toa na teira wawatara me ra ka nganga ina nuni meira. Aro ko tau roa intaino ko ni pusamaira o ni ka meira me ni ka nganga a i ka riona ra kona kana straita ki na koim o me nani meki niku nsi koe. Kustataran bubusi na koim me na sim ni kapeni a ki a kaya noa te tataro ni puopuo i buki ia. I buki ni pei ki a kona an taua ki ai pa a kanuan te meiu e mea toa toa na koia. Sa taia te atua, papei ka ari o ana rokona, a kuni pene ni kona aki ni maakan taam nei ni puopuoki. Nanga eres kasku i meura, me arura ni ka pene i metam, kai punsiin koe te saka meura, o te saanga ni rettuka ni kai, johan pae ni ka pene, ai ka ari. Nanga ni ena sim ni ka pene, tia taiku pakuru os taapunako. Paana aki meaku, wana ni kukoraki, mena sioni mekiniku nsiin koe, awaka meikwa kiai. Rani am tan kai riri me am turu o ki wasani me te iyo andi ne iya ipu ki iya mpota nnoamata. Paana kura kura wana merurumu. Ana te ime tuwa ni karimuako ino nne iya iya ngu o yebe pe iri nako. Po ongo ni kosi naku an taino ko te kees teaka eri ya i on ka kukurei. Po ki iya paana te ime tuwa ni koota teru ni kasita wana aki merina iya mpota nnoamata. Na kia teru ni kokoa kuru waki ken kasina nukua kia i. Po ki ira. Paina rikira ke mei waki nan te tangira. Ta karine rine, te akoi me a tina numanga ni mei wei na simna. Kai pun naan ni anunga ai ka ariai, ni keine si mena num o am kantaninga ai ka uotan taino ko te rau me te muinga roi. Ka waki na apera e kiripes, me ni ka anganga ni ka peni, ni keine si me a pipitaki ni kanuman te pung, pa ina menu on na kiruotaki. Am rau, paina te ime toa yo ye na sim ntapuna. Amen. Sina busimaya si pangara naraka penye na nini enampana afi maono ua. Taidikira rua Yesu.

Sinakani at wara narataron kakapaya sa pupera akin tataro. Hinakakapaya yung kami ito uya men kawakinin kami. Hinakota mo na yomi o men nako yung kami. Hinatapikara kimeta na yomi o men nanganin kami tiraw. Amen.

0: ye yam ga nga
1: nei ko
2: oi la tra ga nga
0: kita te yang
2: on tra ye nei ko
0: ke ya kiram nanom nana services ppa
1: hen ayare ibu ke kita ren nang nga na tur bia ke nanom ha dei ta gina kon marketing@ppa.org.ky
0: ke message na kon nana facebook page ppa a broadcasting and publications authority ke ppa nori fm 89.9 ke kuponi kon nana bende ta kina ko ren de tare pon namba e ono wa tenua akia to wana ni mewa akia ke ni pon ro kon nana account ppa pai dikin ni kari na tang tang im kiam ka nga ane nana search box ppa are e kata Roya Ipukin.
1: Weapon!

0: letting you go. No, no, no.
1: Meuri, meuri. Meuri men USB universe canvas.
2: USB ang turan di ni yari tata. Ari inasi ko na hindi kaya itakapaya. May min nang kamitipay maka. Ang di kaya natin ang pepa. Naroon na ito.
3: Certificate, diploma, degree, postgraduate, master's, doctorate, or a profession.
2: Yay! Kangangara na ba USP may na pepa ika akatuki puro. Ngayon e ko na kilibes tipitipiki o ay tiyan na pe e panin.
3: O bukin ng rongrong o ay tiyan ito na tang tayo mugi ang nakadindin USP ke temperament bukin sa kawawang semesta o wajang awa pinono wa. Ang natukin sa buhin ang turay. E na wagi tiyan ili inanong wapin turay o wajang awa pinono wa.
2: Na ko yung kuya rin ko po ke punakyang USP ID number may maina ayute link www.usp.ac.fj/apply on koere ko men ki ta na tere in demene awa am semesta ke wo wa tere ri na kire ire ayo te link ayo www.usp.ac.fj/resume on kami ake kam na ipita mi campus ke pita kin te program special registration karwan nam course ta yo ga na hon te link na pe ayo www.usp.ac.fj/AAGO KAAGO
3: Pacific Te Preliminary Form 6 Level Foundation Form 7 Level Mkwe ya gipene amkora kionowa ki amkora gisiwa nchaka warinan Eta uroina pe USP nipusimaiko Nakonna na preliminary program on a foundation program Continuing Vacation and Education Training Kite Sivet Program Peba aita akona andeke yai Certificate or Diploma Tan makuri ya kiamen ni makuri Experience me etwa ideke ya qualification Ayo na bete wana nini. Men CCE office ke continuing and community education. Ekukure CCE ni busimaya te ya ke akan koroi ya courses. Amais kuri kuri maisin na ya courses ari akunan koroi bukimin katene. Kami ake ya kwaire ke ami makuri. Aika requirement ke baya kainan waki ibukin chakarin din. Ipungin ipung chakatemic results ke ambui au reference ibukia taan makuri.
2: O jira ya pun tau ko. Tai tau tau amtai pamina o ena po beng kana ya inte ka wawan semesta. Ena inte ka peyara ante punginan surai o ena tira ke tiriri nwapi surai. Ngayari tai tapara pa yoki metaruan USB kiripes na noiko on po tukhaiko ibukin tai aika na roko.
3: Tai tapara kawariran naman te makuri ke tarponiran te namba aisewan niya wakia wawache wana akia
1: Tikiroi ni kapeni inanun bugameruan arakavi meisuwa ni nameta apera aikiripes.
3: Tineuri, tiroi, ote tapumua yoran kapeni, kampesenda.

0: letting you go. No, no, no.
1: Mary, Mary. Mayroon ng USB Gilibas Canvas.
2: USB ang kurang dili yari tapa. Ari inasi ko na ang digi yay takapaya. May mean nang kamitipay maka. Ang digi na pendepa. Naroon na itay.
3: Certificate, diploma, degree, postgraduate, master's, doctorate, or a profession.
2: Yay! Kangangara na ba USB may na pepa ika akatuki bro? May e ko na kiribes tipitipiki o ito ang nape e panin?
3: O bukin ng rongrong o ito na ito na kang kainugi ang nakadindin USB ke temperament bukin tsaka wawang semesta wawatanga wapin na unawa ang natukin tibuin ang turay e na wagi tiriri inanong wapin turay wawatanga wapin na unawa
2: na huwem ko yari ko po ke punaki ang USB ID number may maina ayo the link www.usb.ac.fj/apply Ongoyere kwa mene kita na tereire nte mene awa am semesta ke wawa teririki na kireire ayo te link ayo www.usp.ac.fj/resume Ongami ake kamna ipita ame campus ke ipita kinte program special registration karuanan course ta yoga na kunte link na pe ayo www.usp.ac.fj/ako K A A G O.
3: Specific to preliminary from 6 level, foundation from 7 level. Mpuye ya kipene amkora kionowa ki amkora kisiwa nchaka warinan. Itauroa inape USP ni pusimaiko. Nakonna na preliminary program on a foundation program. Continuing vacation and education training kita CVET program. Beba aikakona andike yay certificate or diploma. Tan makuri ya kia meni makuri experience me atuwa ideke ya qualifications ayyonepe te wanandimi. Men CCE office ke continuing and community education. Yukukure CCE ni busimaya te ya kia kankaroyo ya courses. Ama iskurikuri maisin na yan courses ari akunan koroi bukimini katene. Kami aki atuwa ideke ame makuri. Aikai requirements ke baya kainan waki ibukin chakarindin. Ipungin ipung chakatemic results ke ambui au reference ibukia taana makuri.
2: O jira ya pun tau ko. Tai tau tau amtai pamina o ena po bem kana ya inte ka wawan semesta. Ena inte ka peyaran tebina surai o ena tira ke teriri nuopi surai. Nga yere tai tapara pa yow ki metaruan USB kiripes na noiko on po tuhaiko ibukin tai ay ka naroko.
3: Tai tapara kawariran na ngance makuri ke tariponiran ce namba ay suwani mea wakia wawache wana akia
1: Tikiroa ni kapeni inanun bugameruan arakavi meisuwa ni naometa apera ay gilibes
3: Tumeuri, tiroa yi, ote tapumua yoran kapeni, kampesendata

0: Oh, iyon kan iti tuwa na nakakatanong nga tayo bagay ng damuan tayo di kayo. Nakangay, iti akan nakakatanong nga tayo. Nakuya, kanungan ray sirwa, terinan, metari na mamana na. Kanungan puro orans iti mamaya, kanungan metaru iti mamaya. Kamakawangwa, kinda katanawa tayo pa, kam na kaya dabuwi na pa. Dabuwi inano kaya in the magistrate court. Pa, kam na kaya katatang at tabika kima iroya tantang. In the case number, wawa akia wawa na mewa, akia wanua na mewa, tenua na mewa. MC, kairara LA, kairara ST. Inawa kita buwi in takawapong na wawi matuwa na yay panginda na makain na suray. Kuwa tanga wawi me onuwa, jawa tabuyi nanda ingapong, nda kochi pairiki. Inangraya kita kei simatan nda samus sa kariniyaki, tenang, tenamita. Kama kaurang aki kay pa, nga nakamagiruko, ay na kuna nga kita buwi na kiyan napatami, kaya kuna taka buwi na kakaya onya ni muimi. Ane, mayroya euta tamukaw o tabuya po kiyang. Kamda pa.
1: The new super plan. Ayo, ari yon erik.
2: Ah, kani ka urungay ko? How was the new super plan?
1: Yani ying, naro may yung kusyon ng dati super plan. Yakani na ngay kay ko ni karo ko. Ayo, the plan, ari yon erik.
3: Mayari, karike, wala erik. Mali ka pong alam na super plan si nanabuy tatara o kukuray ko. Nanabuy, tiki ka pipe tata. Oh, tebui na tengah diminisyon, tetek ke di semis.
2: Ki, kariki itu wana point so noa tegi kabait sun data. Oh, ni mefupo diminisyon tetek ke di SMS. Nsi te nua de taraporna inanan wapi mewa siewa.
1: Ayari, oria, sta, tuwana de bok. Oh, ni neita nua rigi sumo blen neka yanako. Oh, yei te gensua, aki kona kaira kinako yei. Ipugin tebu roya rangkakawa kiyo. The new super blend.

0: Neuri. Neuriman USP Gilbert Campus.
1: USP amkuran diri ari tata. Ari enasi kona diri ye takapaya. Nengin nang kamete pai maka. Ondi kena tempie pa. Naruna ita.
2: Certificate, diploma, degree, postgraduate, master's, doctorate, or a profession.
3: Yai, kangangara na ba USP may na pepe ika akatuki bro. May iya ko na kiri pes tipe tipe ki o ito na pe e panin.
2: O bukin na brong rong o ito na to na bang kain mugi. Ano ka din din USP ki ten roman ti bukin tsaka wawan semesta wawata nga wapin na ono wa. Ano to kin tebuin ang turay. Ina wagi tere ilay ina nung wapin turay wawata nga wapin na ono wa.
1: Na ko yung kuya rin ko po ki punakyan USP ID number may maina ayo the link www.usp.ac.fj/apply ongoere ko men kita na tere de men awa am semester ke wo wa tere ri na kire ire ayo the link ayo www.usp.ac.fj/resume ongami ake kam nai pita mi campus ke pita kin the program special registration karwan nam course da yoga na hon the link nabe ayo www.usp.ac.fj/ako KAAGO
2: Pacific Tay Preliminary from 6 level foundation from 7 level Mkwere ya kipene amkora kionowa ki amkora kisiwa nchaka warinan Itauroa inape USP ni kusimaiko Nakona na preliminary program on a foundation program Continuing vacation and education training kita CVET program Iba ay kakona andike yay certificate or diploma. Tan maguri ake amen ni maguri experience me atwa ideke ya qualifications ayona te wana nemi. Men CCE office ke continuing and community education. Ekukure CCE ni busimaya te ya ke akan koroi ya courses. Amai skuri kuri mai sinna ya courses ari akunan koroi buki min katane. Kami ake atwa ideke ame maguri. Aika requirements ke baya kainan waki ibukin cakarin din. Ibungin pun cakatemic result ke ambui au reference ibuki atan makuri.
1: O jira ya pun tau ko. Tai tau tau am tai pamina o ena po ben kana ya inte ka wo wan semesta. Ena inte ka bayar an tebina surai o ena tira ke tiriri nu wapi surai. Ma yere tai tapara pa yo ki metaruan USP ki pes na noiko on po to haiko ibukin tai ai ka na roko.
2: Tai tapara kawariran na ngan cemakuri ke tarponi dan cenampa. Ai suwan ne wakia wo wace wana ake
0: Tikeroi ni kapeni inanun bugameruan arakavi meisuwa ni naameta apera aikidi pesi.
2: Tineuri, tiroi, ote tatumua yoran kapeni. Kampesi ndaka.

0: Night Bus.
1: Si wawat ta ra ako na kuwain ka po ngana si pororain de tata nuka ni pong. Kariki ang kaya ako na ko na minta ni si mentiyo te buina te tahiriki ni karuwa te o nuwan te nga pong. Ori asta to wana wawa ke te bohi ibukin ta rin akim te pororoi. De tata riek ka po ngana ki ene pene tainan te owa awan ta karangaina.
0: Ori asta to wana wawa ke te bohi ibukin ka rinam te pororoi. De tata riek ka po ngana ki ene pene tainan te owa awan ta karangaina.
2: Yay te ngen suan! Nako yay!
0: Ata aras paswa ikanuam. Ori asta towa na senua noa te poki kana ko ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
1: Da, ai bin nek jakon ana ke na se des tuwa da phone ne.
3: Ring a wood phone. Ya dikon ana keria ana ngai bukim ko ikigin na.
0: Jakupe.
3: Bukim to nem na wood phone ta ina ko. Ya ana se des na wood phone. Do recharge me. Oh, the secret. Kana ko dai baki kanu nam telepon. Ubusi yam ko pek. Ki kanu agi nam telepon na iru yam mutu. Aro rom na ki fona.
1: Ya, oira wa tei kana ko tinda ngoro ro.
3: Ni me bui te tei bukini kana ko nam dogoro ngoro. Ni ka totu kana nam kaina.
1: Ha kan tawa mo. Ubun wa.
3: Ya kan na nga uringa. Ore sta. Awa awa awa the boy.
0: Wet job.
1: Ya, I mga te wet job. Ba ba mga te rang ante wet job.
0: To wet job ko nam dai job. Ayo ko tangiria. Kien nam tabu are ko mena yai. Yang ini pesi.
1: Ya, bukan gua orang ni ke?
0: Ibu kini tiga program. Kawar atau website ayo. www.vodafone.com.ky. Nakon coba, orang nampak telefon ke? Anak nampak telefon rom dunia amais atau nakon pe?
1: Kita orang ini wapi mea wajah wa inanu nisu ate pon.
3: Kanoi kongkai. Apa nanti nato anda ini? Inanu nara service Vodafone.

0: accessories promotion.
1: Ay, mga tigaran lang nang. Ay, may sinalita na wag mo na po.
2: Never letting you go!
3: Pahingin mo ang bow tanks, ang solar charges, kiyang phone cases, pagkata yan. Ata roin kayo na rin tayong water phone.
1: Kaya rin ako na yun. Aurora, pahingin akong telephone na rin the power tank, the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibigay na A06 or A07 or A26. Oo, hapon, may school ko rin.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, o may school ko rin.
1: Sige rin.
0: Sa pwede ka school, mangan water phone, agay pang mukhaan na nga iya.
1: Yaya na mga iPhone tiki, inawalawale, bigyan na daw, ipay niki, ipeso, o ikirismas. Watch up, young man! Here we go!

Oh, men na mukha ko na anige when si tinuwa dito na rin mga dito minisa po na pero iti awa. Nawawa yun na mauriya from 89.9.

kon mi wuti songora de te yeyi ato ko dimeto yedet kinam video di to pore ko mina yeyi o manga yone tam kongora e kribe sun kai am kongora de na ko ki te to yeyi ko kongoran ro ko ngo ke se san ka kana ko yor banan kribes men te mona ko ngo to kongora bum tuwi kai men ana ron kar gono ngo banan kribes ngai wuri tan poro ari na ron ko nam kongora yo Yesa Pristin Stanis Mama un kana kwana tega ni peu ni ngapu kita mori pung tubuge yo ibuin kauringan kuron apu ime su ona lidi kini nomi the kipes the sport complex stadium ni peso nana mero ro di Pristin a ita upa tiki buri kora nti lidi kayo a ti me ton nana makara ibuin kira kira a me uroira ibuin kau ta yei nana makara di tau tega nana me peiri me ana katra tara a ti me to ibuin te puta nomi ta ibuin kai ana kon tai kana ro ita kuri kitanis pa tiki kita kaya ti me to e kai nono te voye ni kargete iri e tan kai di tin tau tega ne ra potara ko te karisa o ipu te boto nama ta ipu ka ti meto ante dira ke sexy ipu kin kai mat katara tara ai ya papa ki ta ipu ke tera sin kites tero ro ai ner e ka kai tona te pirese stanes mama u na ko ye tan kai di de a ke asen ka korora wa aro ni nama ta kites o anta ko pa na pong ni nama ta kites e pun da kai pena o men se wata ta ran en zona ta Di kapernya nara tega di peristensa, katikiroye tina sini kripes. Aki ya bota kibunga tepunga kawo keyo, lepende ko kripes, awo kei sinani kun kripes sinabe. Tengon bedi menda kia katoka ke ye metra, inanun ta ibunga anakabu ime siwo nidiki ninawa ta pera kripes, demoni kung di sport complex. Men temo isa yo, isu menda kere gina kuya di metra ay anakamu mo kripes, pata kuya wakia, du zuejun, teke meuri de peis, sali te soos kong, kena skainimete, tawita kome, au pasa tamit. Kepesa tamit. Semena ri gina koina de metera e puto khan toro no pain kribes pani mamarau dingkan kari dieta au ai teri men na ke ri gina koina de metera ai kan gina ye de kuma na te kon nek pa eriuta karepo pasta taire de monista au apu Simeon Enga nan ne korke kai ke asan ka kowa ki ron kabines a te komite kai nom ta pa apun ti ti na koia ke ri ka tsoka ke ye metera de ri ke yo ntai bungan anaka apu me su ni diki ni nometa kribes Di TikTok kali ini orang ini petak ingkai orang nuru bayi nak kena yang di social media seks video itu nasi kripes mai dia nanti ia betul ayah orang kripes orang sekarang ni guni kripes ini kena bapa tu orang akan orang tayen kamera kuri dia tiri nak atau nama asin tayen rumah nak kau bimbing suruh ni kau nama tak kripes ada cara wakit di mana bukti bukti ayo di sport complex itu so jika kau wati guni kerja orang apa era kau yang tempunya pota kaya ke amas di tayen ay akatana orang katia kain cepunai kana ko kana ko khaina pa ya ka metaku ta ko ka usun kilibes al dauta a bristen stans mama wa ona irwa dauta ka mesnen ku pa ko ku men nana da patana ko dauta ka awra patai ka ko ko a puri wa ne patan men naki ai ra puwa ko dene mo depo ni buka meru ta in tra ino ma ta dili kai men na yuare ya wa ta ki ai kanu an tebo ni buka meru an na ko ne ra kai ta na pa men da ni ka metaku ki nan kai arang inni ko yo na ya kai ta ni ma sa kan au ake te bo ko ya inan ne ya ta ni kana ko kai te kunan Esen di kita kunaan nepa jatai. Ni kana ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni Eta ko na rongo MY sa pa. Ana po te tikiroi ka na sim gini pesi na na yakata roi. Ori ki na yeta intaka ko te common

0: Melody, menna kampana, and what a form. Pataya and kai, yaitayan nakan, nipakan po. Yon another born what a form? Yain kaya napakan po, what a form, and one temeteroy na rin de Samsung, at AO6, nipona at tebubu api meruel. Ayay never met an a case, ayakapona.
1: Yang kami po mga kiwi neven and Samsung.
0: Payer can make even a kawarigin anum na you. Tayo 7, ewa bubu at tipi meruel po ng kai. Apun po na roy, wabubu ni baby meruel. Kawar nan, temoto e 14 at tebubu at tipi meruel. ZTE 835. Tebubu ni baby meruel po ng kai. Kuwara na penan, tenubia V70 at wabubuwa tatara po ng kay. O po na roy, punung wabubuwa ni mepi meruwewa. Tenubia TV 80 Max, wabubuwa bi meruwewa po ng kay. O po na roy may maina, wabubuwa ono bi meruwewa.
1: Anaya, anaya, ngayamuan te kanganga mwota phone na aniki. Xiaomi Poco, e wabubuwa bi meruwewa tatara po na ang kay. Ya po po kita wana kon wabubuwa wabi meruwewa. Tablet ay katao roi na nun peira ay kati Samsung Tab A9 o ye pun pupu kitawa na kon tini pupuwa ni mepi meruwewa. Ana Tab A9 Plus ni puna ay si pupuwa ni mepi meruwewa. O ni pupu kitawa na kon o nupupuwa ni mepi titara. Kapuang kay ngowa de Samsung A07 o inareki rom tini mepi ni present de paka ni puo yon na mkawawa ang taripon at de A07. Inareki nane ang my phone at Sin na kakinana ko o tapio wari kita repon ay katauroy na nun peira. Po pa ingay, payekyo kyo kita yun.

0: WSB. Imana na kita karigira ki imana na banken karigira ki asa ki te ATP banken chana pa ki te World Bank awai pon naratau te ahani kiri pes. Teran kon te mail ki water is life pon inga ya an ta karigira ki ay.
1: Kung taka nga ngayon sa tarawa pun kay nanon teran ni moy e isa ki ay nanon. Ayre ki ni mera nan maramani pa tanke ni karaw o men store.
2: Wotan bibita kini kanuan bong naron kurakuran tiriringa. Kira kini yabusintari o tengi buaga arota aron bikin araran eisak. Ndona ki meani, tarakin the service si bukin tiran, yaponi meani, aurua ki omen kay nanua jenobay.
0: Ena bibita reken tiran eisak, etauruain tayin omen menomen bibita kini kanuan bong iro yakan saaf tarawa me beson san takarikira ki ay.
1: Aigay dapewa kanuan takarikira ki ay, towana katiyan wawa misiin nororan na ikabubura. The one at the Mackenzie had 2.5 million liters, or the Kawawa Pinso, the Oronga 3.5 million liters.
2: Wawa, Katamaki knows in Kapene, may Paipun run like a po, in a waka yo, in a non tiririke.
1: Then one, the solar PV farm. A year in a book of BUB in Karegia, the Korakora Mentai, Arena Kainanwaki, Bukin Magurini Missin, Noran Naikai, and Makuriaki run the South Tarawa Renewable Energy Project. Get the strip.
2: Awa. Katina tuan roire in the water reserve for ipondik. En ataki romi the potan nome tapa ara water reserve ipontima tuan ni kaponga naki on katina tuaki roireina ibukin kaponga naki na.
0: Ayare nang kakawakan ay karikipay the potan nome tapa nang takarikira kia yo inanun na yatay nuaki ni kagene ipay puntan na ikapo way kay. Wasan na tarong rongon takarikira kia na wota teise ay isa kinakon kiripes.
2: The South Tarawa Renewable Energy Project kini ka wari kena at the strip puntuwa na takarikira ki yon teis e isaki mentai ari ikatia ki pa ina katemerwa aron na nawaki me ana makuri de PUB yon teis wawa makaron takarikira ki yo pa yay e strip 1 o yay e strip 2 ay atapin wakin kai o takantani nga pangana bubong aroy o ina pundrang karikia tipitaki metetemerwa na kontarawa tine ina no me peso o pun kiribese apanin digi ni ka waririken o tanakin tepa o pun ka waririken nepe kapunga nakin tepa
1: ay bun ko kongurara nepe kunang daaraba o tayo ako kunan ka barabara patira ko akurun strip 1 o strip 2 o tira aroin o yung tapeya
2: o pun nan mayayang strip 1 ganne ipun tapi may katiyan sola panels si bukin karikian to kurakura kitis e isegmentay sola panels ay kay aki ating kay pundiki ntakawaya po makurun takarikira kayo e manenagi mente Asian Development Bank ki dipengen NASA ti infet ki di tautega New Zealand ti SCF o ay pun nam tautega ni kiripes strip 2 ganne ngaya are ya karabe pe ari kana makuri strip 1 men ka siyan to korokora mentai ari ina kare kei men nana sola piano ai ina menga katia gitar itandio DMGC ibeso o to wana na pe mai bokon tapen strip 2 pun katian po wanis ki transmission poles ake anati mai pondigi na ko peso ipkin kapira kin te isia takatinua pun karokuan ka ai ka meo mentis o katian na petapon sas ibukin neka ginika ai kai Awara ngani, oye ina peto wana may pokon noin tapin strip 2 eh pupoto yon kameno wakin metanuin tiepe ke the coastal protection. Tapin ayo, ari ina tapi me kameo wakin tirakay kitiene yantare menteis. O ayo, ari ina kunana pe ni pupogi ni katameroa meon tiga me anota panin o ni kunana pe ni kamenoa metanuin tiepe mentiye pepe ke tiepus. Makorona ngani ayo, ari imanina ki mente Asian Development Bank the Ireland Trust Fund or Ponte Tautera ni Kilpes. Ipukin dongorongon takarikireke yo me anakakamakuri kamkona ni follow on a Facebook page as South Tarawa Renewable Energy Projects ke ni kawara obisin the PUB ipeso na wantamakuri. Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter T.
3: T.
2: Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter P.
3: P.
2: The STSP ke the South Tarawa Sanitation Project.
4: O kante yung katira si STSP?
1: The STSP punto wana nakarikira ki tautea ene na yana na tararua te mise ndeita ki me de BUB awa irapatari ki tevewa narun te Ministry of Finance and Economic Development meni manene ki men de World Bank nte maise na mane e te primer wewa te milion te mane na Amerika.
4: O kante yung kani tira mi tagi te nami karikira ki an?
1: Neiko, antatoan ang kiyang inakangapun na ki te baye akaun anatagi te STSP pun karikian kata meruan o kamaitan digi rogi ay kameno yan naus on community. Nikawa ay kaasan din niya yon sa Tarawa. Uto kaki ya tani makuri jinanon dey dey. O kari kira kian ayakon apa yon kati imetuan roi roi nro. O wa item makuri me communities ibukin ipitakin o kati imetuan tianu anika kaisak. Ibukin temu yang roi teisak o temeruru.
4: Iwaran. Jai na inda pa jarang ni meta roi. O kuna ni ni kapara para payo wa makoron na ni kari kira kian.
0: Wawa makoron ta kari kira kian. Pato wana pun katamen na usak ya swain tome metemen siwa network. Katian roki ay kapo yan na usa o mga katumen na usa ikay na kon na pati main siwa lang. Taka wawa katiakin roki ki on-site sanitation system yan na usa o communities ni kaway ka asan kiniya.
2: O ya kawa, ay natakit na kita may kira kaya.
1: Kaway ka atakit na kita STSB kung teso pwede kitigin ni Pew na ni kay teorera ka wis atero o way tiyanano kosway.
2: Ngayon ni, ngayon nga pundang kukongra. Oka, tira, makuri ayawakin kay yan di STSP.
1: Iti ime to ang kay nung agi tono pa ina kontinibuy ano kami uno toilet di Kiribas Housing Corporation yon peso. Kaysa kan di main siwa network ayawakin na pang kay yon ipigini pew. Ina mga data kinakopairik o peso insan pigini pew. Yasa na pang kay menibubong aroy onsan kaukwa kiti wash demonstration moto di KIT peso. Bukin tiyang arayre ina ko yatayin di KIT yon kukakorun tinan sanitation systems. Yawakin na bang kay di sanitation pilots kaya katiyan rogin kakatay ay kakakakoro ay katibuy metinuwa maisiya a kaya nakatiyak na ba yon apero.
2: Tibubusi na ko yung mika in South Tarawa kota mi pouto ka na kon na mikarikirake at STSP ibukin wayakinan o katimetuan timeuroy timeuroy o timerurung.
1: Katimetuwa iroiroin rog a kaya asan katiyak yan ti STSP o ake yon na ba kawayan katiyak. Tararwas wan temeuri o tisak inanon na mita in kapunganay rog ay kapo waikay. Paina ti tupupay me ti tupun tayo na. Karina ko'y mengen ambrok in ti green bag. Kapunganay si tiran o ti toilet paper ibukin ti flush in tayo na. Tararwai rog ay kay narun na pun noin ampay. Di bosini urwak in ti tayo yaway akwa. Arabis imenay rarikin ti BTC JSS na abisin ti mektaon kwa ni kaway. Our Facebook page at the South Tarawa Sanitation Project. Our number is 7402619. Come back and drop us in the bin and take a ride on a weekend.

0: Business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya aw katanwa ta. Yohan panan gidi pes ko na ni buo kay.
0: Aki ang na ikoy ko ito. Sirey ta kina kunna na si marketing BBA. Aw abon buo ko na ta. Nakon na ko kanta ni kayo.
1: Yem ka nga ni karawan ng promotion.
0: Nakuha ko meti ko aw. Natawa na iron marketing BBA. Si kunando kon dali am tamay. Ani karoa am tamay na kon na rekutang dia. Ah si kunando ni karoa am script. Ina non tererio. Tiarro. Are kala yung ora at puta lamta. Ay am bunyim takina da nanana. Tangin a promotion na rena kala ko kita nan panan dia. Kun kunando ben do kon namta bo. Ni kuriye a promotion na kon na da are ko bon kanta ni ngaya bangaya ene tangi roi. Ay mandira roi. Na kon te puta lamta.
1: Data kina ko iran naranampa e ono wa tenu wakia to wana ni me wakia ke siwa tenu wakia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing@bpa.org.ki ke message na ko iran na Facebook page BPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

Sarvaroin tukin kanuan nam tayri kayo ba ni Mawri FM 89.9 ke tayri kanto pong ngayon at tapas na po yung meruway wan suray wo at nga wabay mga no at nga wabay meruway wan wui kinanon tayri kayo. Ya katikiro ni kiran nam tayri kayo malitap ni akong ngura mayay tikiro ay kiran nam tayri kayo o na tikiro ay rikin na sumi ke ngano na po kanang masarawan na su karo na sumi tatar sa kahit awal kayo po kente tayri kayo o rin sa mga wayan guys po kinakundangin tayo nga pong kundoy jawa o no. Anda perlu negara panama yang baik kita roh ayo tanam oleh pitak sama kami yang pergi sapu sama kasbon dari mana.

Good evening, Mr. Ryan. Melody FM 89.9. Naratay mong kay. Ay, tapi yung mga nungo, deminis na kung wanuwa. Di ako wanuwa na kung nanday si kumaya katanwa, tangka naro na pa yay. Bukin na ngoram tayo nga pa ngayon, rao na kimetawan ka naman tipong. Ay, rin sina kakameo rin tapi kura. Sina mga kay na kote tayo na kuya kain, di takanan roi kuaya. Mga kunayan, naiwain ni.

0: Oh, I can't get in there. The group on the neck of the no mercy, Maconaya, when I die. Oh, I got a quid around that I eat the beamer way with the menacing game in one war. The beamer way with the menacing mean the way one down on the back, I mean the better point and down on Dina. They tend to take a mauri, Nakoim ding up on a young girl, what they met on Nora. Dawa got they met on Nora, young mauri FM 89.9. Takantani nga pa na koroy kanwan de tangay na yun ako im kuya na kawaki may karawan na ko si pangam kanwan de takay nga po nga ni waki na pangkay kaya ko na dete kiroy may kanne sina rita na ko dete ng orang kanne ang tawan kanwan de pong ipukin de tay nga po ngayo mo na kimentay yan ikaw ring musin nao takataw roy nampar waywa karimeto antiyang takaw ring nampar wapoy. Ete ime to kata utau wanu sin nao mei mei yaki mei nuk pukin tei tera mei yaki. Riki tamena awarure. Aka urunga ki kai nao noi kai ni paina te taratara roi. Ete ime to anapeta ka uring yon kare metu antiang. Di meri nantai pukin teano ni kiri pes me paanape. Riki nta pa ke aruo taki. Nangi ni karau ai ka aka kanua meni kora kora. Aka urunga ki napeta pota nao meta ni paina te tatau roi. Nte toko ika nganga ki anakona anruo taki ai. Tawani kanuan tepung ipukin tiaono ni kiri pes mepana pe. Aria katawra waki. Nipun no uang kia karang aina ipukin ngainan tepung ngeye tembani pung. Wapuin surai. Anto ki korakorana tia wano uwa tepakan tahai. Tepai ya riki. Wananginang menang puak ay kamina imiangin no meyakin tiaono ni kiri pes. Ati ime tuan ruo tangkai tiaono ni kiri pes mepana pe. Tiaono ni kiri pes me pana pe tiang e pipi tiaono me tua tau mei meia ki meia na ku miang meia ni piri na unua na kun te pime ni meo de not e na kun antoka di meri nantai taari e na merepu. Tarani makini mea putari tari anariri ngao ni mea pururu ni karau e pipi ten tapata pe ua ken tapata pe ua tarani tairiki anaroi merakei e pe yang tarawa maiana. Anariri nga siite mea pururu ni karau. Nakonde pipi ten naona tape ua. Tarante tairika na roi siite mea pururu ni karau naona tape ua nape. Tarani kuria ranuka ope meeme. Anariri nga siite mea pururu ni karau ntapa tape ua. O tarante tairika na roi siite mea pururu ni karau naona tape ua. Tarani no nous tapite ua perua ni kunau. Anariri nga siite mea pururu ni karau naona tape ua. Tarante tairiki, tawananginang tautana, aani mea pururu ni karau, naona tape ua. Tarando no toa tamena warore. Ana wananginang tautana, aani mea pururu ni karau, naona tape ua. Tarante tairiki, tautana tawananginang, aate mea pururu ni karau, te taia waririki. Paana peate, tangaina iyo, na wananginang, aani mea pururu ni karau, na konne epipete. Tarante tairiki, na wananginang, aani karau, epipete, na konne epontau. Kawain na makaina ay tepongina imain te ispongieta. Katautawan tira matayapus sipukin kiripes mepana pa. Ikantan nga aki. Teyapus kiasan ruko yapusen tari dirieta wawa te samari tenua ketemita. Tepi mewanua te menestimu inuanua te ingapong ayo. Tirangkan ikantan nga aki na konte tetan meon tai. Wapi meni mewa te menestimu na kontenua. Di enterinano eto wana te semare eto wana wanua te meita. Te yapu sare imoina, ni meawa te menese na kon ruai wan te tairi ka iyo. Di etana wawa te semare eto wana ruai wa te meita. Awane ta wana kanwan te pongi bukin kiripas o paanape. Mennam tapane kongora me yei, kai sina kanako inkane katanua tai ka hakimototo. Men tapo ni makuria ki hati ime toan pouto ka ngoram na nante inga po ngayu ki tewe te wike yu. Kanaru na pa yei katanuata, kuna kuna ana pet ngurai di merinan nako, aurine di neipukim.
1: Ini memang rumah nama kampana PPA. PPA pun tuan nama pokoknya nama kampana ke ana ESO wujud tahu tiada. Ada yang mana yang the Ministry of Information, Communications and Transport ke MICT. PPA pun ibu kini kongoraya kini tegi ribas. aikai ana main services si bugim de kiribes dinanan nana radio awana pie bani kongura at wukira
2: The radio. Katano ata kaya promote na kin na kwan business. Karawan tayo ko ang ora. Lakar na nambrong ora mo. Ay kabong na. Ibukin tayo bodo na ano Sexy ngay. Ma, ganon na kaya pan ko ang ora. At wag na. Ang ano ko na naman kaya kano na promotion. Ibukin na business. Ganon na na face. At wag na. Ganon na kaya pan ko ang ora. At wag na. Ah, iti na tuwa na kaya ko na. Ni kaya niyam katano ata. Ni kaya niyam brong ora. Pa na ko na ano ora ka giro tayo bodo na ano ta. Ganon na tayo tuwa na tayo tuwa na. Wala kaya tayo pan ko ang ora. At wag na. Ante tayo yo. Ganon ko na ora. Na akin ano ko na ora. Ora ka I don't know what I'm talking about. I already have you on chance. Get the services. Here I am, Romano. Here I am, Romano. Pana Boresia, you don't have to be able to get up. Pana Punanta, no, I'm service.
1: PPA, it's a matter of any corona service. You want to have
2: it. I can't get in the middle of the day. I can't get in PPA. Tell me, ring up a yay in a studio. Are you going to have a punam? None on the karaoke, none on the band, or none on the better choir, or the kataki. You're going to have a karaoke, the Ravian. Then a studio PPA, a ringa. What you run up? Then a professional PPA. Kunam nakon na ako pun tangriya. Ira kita yane. Ako na naman karo kita yin. Dahil yade. Ibukan to yan na wellness. Yomi ipo ta kina magkuri ay kain. Noam ta isen ako ti tausega. Apo nte po ta noam ta. Ako na naman dahil yade yami yung wellness. Nakon nte po ta noam ta. Ah sexy ayam. Ako na naman karo kiam track. Tiyaro track. Kaya nayaron.
1: Ing ako ta yane pa PPA. Karo wana service yon karo wakin na na live streaming.
2: Dada yoyo ah servo. Ma rapi ko wai kapo. Yabi kaniya PPA ipo kona show ibuk. Ayara PPA ite ta yoyo. Yai nata ana service sa ti metuan karoy. Lalo nta yon social media. Lalo the live streaming ar na puno kona live. Kanu ante TV nte tungo na matungo na. Numo nte bota kaya wari ni ni karo ko nte bota ki. Apo pura kaya. Uring nga pa, iti medyo na bibigyan ko na nakaroy din promotion na awareness yon the social media ganon na kakaw ay kabo.
1: Rita kinakon na rameri marketing at bba.org.ki ibukin paninin rong-rong na. Kena na Facebook page at Broadcasting and Publication Authority o BPA Melri FM 89.9. Ipon kawara obisin PPA ibukin kariken buham nana services BPA.
2: Yep! Isin the cigarettes in the cigarettes! Isin the cigarettes in the cigarettes! Yeah, man!

0: letting you go. No, no, no.
1: Meuri, Meuri. Meuri men USB give us canvas.
2: USB ang kuran diri ari tata. Ari enasi ko nan digi ay takapaya. May mil nang kametipay maka. Ang di kena pendiye pa. Naroon na ito.
3: Certificate, diploma, degree, postgraduate, master's, doctorate, or my profession.
2: Yay! Kangangara na ba USP may na pepa ika akatuki puro? Ngayon e ko na kilibes tipitipiki o ay tiyan na pe e panin.
3: Ay bukin ng rongrongo ay tinito na kang kainugi ang nakadindin USP kitchen room in tibukin tsaka wawan semesta wawatang nga wapin na ano wang ay natukin tibukin ng turay e na wagi tiriling na nung wapin turay wawatang nga wapin na ano wang
2: na huwim ko yari ko po ke punakyam USP ID number may mayna ayo te link www.usp.ac.fj/apply ang kuyere ko meni kita na tiririn dimene awa am semesta ke wawa tiririki na kirire ayo te link ayo www.usp.ac.fj/resume ang kami akiram na ipitami campus ke ipitakin te program special registration karuan ng course tayo ka na kong te link na pe ayo www.usp.ac.fj/AGO KAAGO
3: Pacific Tay Preliminary from 6th level Foundation from 7th level Nguyeri agipene Ampura kionowa Ki ampura kisiwan Jaka warinan Ita uroyana pe USP Nibisimaiko Nakon nana Preliminary program On a foundation program Continuing Vacation and education training Kita CVET program Deba aita ako nandika yay Certificate or diploma. Tan maguri akia men ni maguri experience men atwa ide kaya qualifications ayo na bete wana nini men CCE office ke continuing and community education. Yoko kure CCE ni busimaya te yakia kan koroy yoko courses. Amay skuri kuri may sinda yas courses ari ako nan koroy buki min kapene kami akia atwa ide kaya ni maguri. Aikai requirement ke baya kay nan maki ibukin chakarin din. Ipung inupun academic results ke ambui our reference buke ta nan maguri.
2: O dira ya pun tau ko. Tai tau tau am tai pamina o ina po ben kana ya inta ka wan semesta. Ina inta ka pelyara ante pina surai o ina tira ke tiriri nu api surai. Na yere tai tapara pa yoki metarwan USP kiripes na noiko on po to khaiko ibukin tai ai ka na roko.
3: Tai tapara kawarira nan manche maguri ke tarponi dan che namba. Ai suwan ne wa kya wo wache wana ake
1: Tikiroi ni kapeni inanun bukameruan arakabui meisuwa ni naometa apera ekiribes.
3: Timeuri, tiroi, o titapumua yoran kapeni, kampesen rata.

0: Calvai, Calvai. Quiere que, quiere que.
1: Jangan kau yakin apa, kau yakin tahu kau tanya nak kau tipi.
2: Kira dia, kau aku nak sisi kampu ini nam tipi. Kau kan karu anda bentuk surah ye. Sisi pun aku kata ya, kau aku nak kain kari kiam cokin online sih dan kau pun anak nak bisa kat.
1: Ya aku kau ni, aku nak anak kain korang yang nak phone. Sirawa ta pampam TikTok ro neye.
2: Kuirani kon kui irangi ni bebe ti anta ve karawana. Kana kupo ye yo koreita ki na kon ti BUP na ya na pe tripo fo at free line. Koreita ki ka yo ya pun dinga na ba po ka. Irangi ni beisi. Si tu baya kona kai nuni pun de internet pa te bisa ka.
1: Ya ya pun nang bebe diri kyan. Ake de na kona ko ki. Awa ke de beri ta ka tirai na are. O ya pun to apa pun nuni nokta ya rekai na nuni ya. Jakara ngai na. Tepakan tai, titawano, tepakan akun tai. Aya weyo BUB, ay pun sa akin siya ometan ko.
2: Yaman, ayane, yaman man. So kung nyo na mga namakuri kaya ko na kuna ko, kukunan ka po ang token anytime. Kasi kakawag, pena yayang internet, kawan visa card.
1: Ya, ya pun nang kontrol dia kak, gaya bayar pun nang save, gaya yaw chan.
2: Bayar king kai, yun yang baby tu yang kaya roya na customer si BUB bukin ka po ang token. O sa kisi nga yan, may pun rangin tabi, on tataw roy tayo na.
0: Somebody help me. Na koya ana customers na ko the POB ake akapong na the prepaid meter. Kama ako ng kai ni kapoy ami tokens online team ni kapong na ami visa card. Ipac imeno o etauroy ntay na. Kau ba ana website POB at www.pub.com.ki o na kun the customer portal ibukin na. Yeyam karanga kupus. Kupuero ro, emet yam bawa. Rita kina koi ra nawan tamakuri yon te number at 344 ibugino po kam. Kamkono na pa nori ra updates or official information yon na website at www.pub.com.ki. PUB, we say what we mean what we say.

0: WSB. Emanena kita karikira ki ay menana banken karikira ki asa ki te ATP banken ki anapen ki te World Bank awai pon naratal te aga ni kripes. Teran kon te mail ki water is life pon ingaya an ta karikira ki ay.
1: Pun tak angan ngah yon sal tarau pun kain nanuan teran nemoi eh isa ki ay nanu. Aire ki nemera men naramani pa tangken karau online store.
2: Wotan bibita kini kanuan pong naron korokoran teriringa. Kira kini ya busin tari o tengi buaga arota aron bikin araran eisak. Ndona ki mean ni tarakin de service si bukin tiran ya puni mean aurua ki o amen kainanua tiono bai.
0: Ena bebe teregen tiran eisak eta uroin taina ho amen menu men bibita kini kanuan pong iro ya kan saaf tarawa me peson san takarikira ki ai.
1: Aika ita bewa kanuan takarikira ki ai. Towana katian ngowa misin nororan na ikabu ura. The one at the Mackenzie had 2.5 million liters or the Kawawa peso at 3.5 million liters.
2: Wawa, Katameki now sinka penny me paipun ran like a po, in a waki a yo, in a non tiririke.
1: Then one, the solar PV farm. A yo rena book a BUP in Karegia to Korakora Mentai, Arena Kainanwaki Bukin Magurini Missin, Noran Naikai. The Makuriaki roamed the staff Tarawa Renewable Energy Project. Get the strip.
2: Awa. Katina tuan roire in the water reserve for epondik. Ena ataki romi the bottom nome tapa ara water reserve epontima tuan ka ponganaki on katina tuan roire ina ibukin ka ponganaki na.
0: Hayare nan kakawa kanai kare kita ite bota nome na nda kare kira ki ayo inanun na yatai nuaki ni ka vene ipai pun dan na ka po wai kai. Kwasa na tarong rongon ta kare kira ki ana wota teise isa ki na kon kiripes.
2: The South Tarawa Renewable Energy Project kini kawari rikena at the strip puntewana takarikina ki yon teis e isaki mentai ari ikatiaki pa inakatemerua aronda na waki me anamakuri di PUB yon teis wawa makoron takarikina ki yo pa yei e strip 1 o yei e strip 2 e atapi ni waki nkai o takantani nga pangana bubonga roi o inapundrang karikia tipitaki metetemerua na kontarawa tine inano me peso o pun kiribese apanin digi ni kawaririken otanakin depa o pun kawaririken nepe kaponga nakin depa
1: ay pun kukongura ara nepe kunang dara pa o tayo ako kunan ka para para pa tira ko akurun strip 1 o strip 2 o tira roi oin tapeya
2: apon nan me eyang strip 1 gane ipon tapi me katian solar panels si bukin karikian to korokora ki teis e segmentai solar panels ay kai aki ating kai pondiki takawaya po makurun takarikira kay yo e manenagi men the Asian Development Bank ki dipengen NASA the infet ki the taldega nusiran the LCFO ay pon nam taldega nikiripes strip 2 gane ngaya are ya karabe pe harika na makuri strip 1 men kasiyan to korokora mentai are ina kareki men na solar panel ay ina mga katia kitari itandio the MGC ibeso o to wana nape may bukon tapin strip 2 pun katian po wanis ki transmission poles ake anati may pundigi na kopeso ipikin kapirakin teisiyat takatinua pun karokuan ka ay ka meo menteis o katian na petapon saas ibukin neka ginika ay kay warangan o yey na petawana may pokon noin tapin strip 2 eh pupoto yon kamenawakin metanuin tiepe ke the coastal protection tapin ayo ari inatapi me kamenawakin tirakay kitiene yantare menteis o ayo ari inakunana pe ni pupogi ni katameroa meon teika me anotapanin o ni kunana pe ni kamenawa metanuin tiepe men tiye pepe kiti yabus. Makorona ganda yo ari imanina ki men the Asian Development Bank, the Ireland Trust Fund o pun ti tautega ni kiripes. Ipukin dongorokon takarikireke yo me anakakamakuri kamkona ni follow ana Facebook page as South Tarawa Renewable Energy Project ki ni kawara opisin ti PUB ipeso na wante makuri. Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter T.
3: T.
2: Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter P.
3: P.
2: The STSP, que the South Tarawa Sanitation Project.
4: O kante yao katira the STSP.
1: The STSP buntawana na karikira ng tautek ane na yan na natararua de mise ndeita ki me de BUP awai na patarik tabewa naron de Ministry of Finance and Economic Development meni manena ki me de World Bank de maise na mani at de primer wewa de milion de mani na Amerika
4: O kante yo gani tira mi tagi de nali karikira ki an
1: Neiko anta taon angi angi na kangapo na ke de bayi account ana tagi de the STSP pun karikian kata meruan o kamaitan digi rogi ay kameno yan naus on community Nikawa ay kaasan din niya yon South Tarawa. Uto kakia ta ane makuri jinanon dey dey o karikirakian ayakona pa yon katime toan doiro in ro. Awa ite makuri me communities ibukin ipitakin o katime toan tiyan wani kakaisa ibukin temu yang aroy teisak o temerudu.
4: Iwaran, yae nang indapa jarang ni meta taroy. O kunani ni kapara para payawa makoron na ni karikirakian.
0: Wawa makoron ta karikirakian pato wana pun katemen na usak yaswa intome meteme siwa network. Katian roki ay kapo yan nausa mga katumen nausa ay kain ako na pati main siwa lang. Taka wawa katiakin roki ke outside sanitation system yan aus o communities ni kaway ka asan tiniya.
2: O ya kawa, ay atakit na kita may karikira kyan.
1: Kaway ka atakit na kita STSB kung tenso pairi kita kinipew na ni kay teorere ke wis atero o way tiyananaw posway.
2: Ngayon ni, ngayak nga pindang kukongra. Oh, tira, makuri ayawakin kay yan di STSP.
1: Ito ime to ang kay nung haki tono pa ina kung tinipuy ano kami uno toilet dekiri pas absent cooperation yon peso. Kaysa kan the main siwa network ayawakin na pang kay yon ipikinipew. Ina mga data kinakopairig o peso insan pikinipew. Piyasa na pang kay men bubong aroy onsan kaukwa kite wash demonstration moto di KIT peso. Bukin tiyanga reire ina ko yatayin di KIT yon kokokorun tinan sanitation systems. Yawagin na bang kay di sanitation pilots kaya katiyan rogin kakatay ay kakakakoro ay katibuy metinuwa maisiya a kaya nakatiya kinapa yon apero.
2: Tibubusin na koy mika in South Tarawa kota mi po utok na kon na mikarikirake at STSP ibukin wayakinan o katimetuan timeo roy timeo roy o timerurung.
1: Katimetuwa iroy rin rog akiasan katiyak yan ti STSP wake yon na pakawayan katiyak. Tararwas wan temeuri o tisak inanon na mitayin kapuhanay rog ay kapo way kay. Paina ti tupapay me ti tupun tayna. Karin ako imengen amrog ti green pack. Kapuhana si tiran o ti toilet paper ibukin ti flush tayna. Tararwai rog ay kay narun na po noin ampay. Di po sini urwak ti tayawaya kwa. Arabis imenay rarikin ti BTC JSS na abisin ti mektaong kwan kaway. Our Facebook page at the South Tarawa Sanitation Project. Our number is 7402619 2. Come back and drop us in a bin and take a ride on a weekend.

men narakati na kon kanwa narata ye kangaro ayo meuri every may 9.9 ibukim tisa sapai romoro tisa rere inuko awai pana ay kaon mekinaki akena dimeto ande ki patan kong raivo nuo weko ante irarikim taina meuri every may 9.9 etimeto ankimeri meri nipeko ibukim ay bukin na pera ay kripas

Yon banan mel de FM mai jenang pai nine. Ai wo wa rang kai te menen se min wai wa. Te sa ngoran te inga pa ngayu. Men nam ta pa ne kong ngoran me yei. Naro nare san te kin na keo te awar wai wa. Ai yo te te tai re sa. Ya o ki kanwa nara wa ni kakaki po sari meten naran program. Ko nam mare ko ta tangiria. O ni kan ngoran ya kin na yon mel de FM mai jenang pai nine. Ko si chat se na ko nakon PPA Maori FM 89.9 oh ya kakaya na pe kunam ni katangan ako im te nga po ngayo na remind oro kon de kanwa na upo aki asena bo wo tapi ko ramen na studio kai i mind na resa mga kaka meura nungurai ko na kya tangiraki pa ana ngurai kina kiyon Maori FM te nga po ngayo.

Anna penting metana pupus semai tayan pupus sia ke anak kona anro kona kona rapo kin tay nga pong ayo anta tay ayo ngai apa ni pene mo kanu anak ke asoi mangaro ko ara pupus sia ke moina ngai ren na te metan de tanak ko ara wo wo menna studio kai main manga ongra ke nan kona ke atangi daki mai reya ara tan pupus sin tay nga pong ayo

0: Business promotion.
1: Nakangangayin ka na ko promotion kaya aw katanwata. Yohan panan gilipes ko na nabuo kay.
0: Aki ang nga na ikoy ko ito. Si Rita ginakon na ng SIM Marketing PPA. Aw, ako nabuo ko na ba? Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yay ang kangangan ni karawan ng promotion.
0: Natuwa ko meto ko aw. Natawa na iron Marketing PPA. Sikunando ko meri ang tanay. Aan karoa am tamay na kon na rekotang iriya. Aan sikunada ni karoa am sikrup. Rinanan tirinyo. Isiyaro. Aring ka na yung ura at ipotan lamta. Aya po niyong tagin na banana na. Tangin ang promotion na rin nakala ko. Rinanan pa lang ito. Kuna ko na rin ito kon na mta po. Nikuriyay ang promotion na kon na da. Aya ko po ni kanta ni ngaya. Bangaya ane tangin roy. Aya man nila roy. Na kon te potan lamta.
1: Reita kinakoyra naranampa ono wa tenwa ke to wana ni mewa ke isuwa tenwa ke akia to wana wanua to wana wanua ke marketing at ppa.org.ki ke message na koyra na na Facebook page PPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

men narakati na kon kanwa naratay ay kangaro. Ayo meuri FM 89.9 ibukim. Tisa sa pay rongorong, tisa rere inyoko, away pa na ay kaon meki nagi, agyan na dimeto ang digi patahan kong oray ko, luwawwe ko, onti rarikim tayo na. Meuri FM 89.9, iti meto ang kimeri-meri, nipeko ibukim, ay bukim na pera, ay kiripasa.

0: na waga yo ina non tiririke
1: tenua te sona pv farm ayore na boga bub ni karekia te korakora mentai are na kaina no waki bugin magurini misin nonoran naikai e makuru yaki round the south tarawa rene wapo energy project get the strip
0: awa katima tuando ire in the water reserve are pondiki ina ataki romi the bottom no meta pa ara water reserve e pontima tu ni kaponga naki on katima tuagi ro irina e bukin kaponga naki na
2: Ayare nan kakawaka na ikarege pe te botan no amenda menta karegira kia yo inanun na yatai no ahi ni kagene ipai puntan na ikapo waikai. Wasan na tarong orongon ta karegira kia na ubota teise a isa kina kon kiripes.
0: The South Tarawa Renewable Energy Project ke ni kawarere kena at this trip. Ponte uana ta karegira ki yon teise a isa ki mentai. Are ikatia ki pa ina katemerua aronda na waki me anamakuri te PUB yon teise. Wawa makoron takarikira kia yo, pa yay as trip 1 or yay as trip 2 ay atapin wakin kai. O takantani nga pangana bubunga roy o inapundang karikia tipitaki metetemerwa na kontarawatine inanome peso o pun kiribese apanin. Digi, nika waririkian otanakin tepa o pun nika waririkian nepe kaponga nakin tepa.
1: Ay bun ko kongurara nepe kunang daaraba. O tayo ako kunan ka para para patira ko akurun strip 1 or strip 2 patira roin o yung tapeya.
0: Apon nan, mayayang strip 1 ganyan, ipon tapi may katiyan sola panel si bukin karikian to kurakura kiteis e segmentay. Sola panel sa ikay, aki ating kay pondiki, takawaya po. Makurun takarikira kayo, e maninagi men the Asian Development Bank, ke the Bank of NASA, the NFAT, ke the Tautera New Zealand, the SCF, o ay pon nam Tautera ni Kiribes. Strip 2 ngane ngaya are ya karabe pe hari kana makuri strip 1 men ka siyan to korokora mentai are ina kare kime nana sola piano ay ina nga katia gitari itandio DMGC ibeso ato wana nape may bukon tapin strip 2 pun katian po wanis ki transmission poles ake anati may pundigi na kopeso ipkin kapirakin te siya takatinua pun karukuan ka ay ka meo mentees o katiyan na patapon saas ibukin na kagini ka ay kay warangan o yey na patawana may pokon noin tapin strip 2 ay pupato yon kamenawakin metanuin tiyepe ke the coastal protection tapin ayo ari inatapi me kamenawakin tirakay kitiyan na yantari mentees o ayo ari inakunana pa ni pupogi ni katameroa meo tiga me anota panin o ni kunana pa ni kamenawa metanuin tiyepe men tiye pepe Ketiapus. Makorona kanna yo are emanenaki men the Asian Development Bank, the Ireland Trust Fund or Ponte Tautera ni Kilpas. Ibukin dongorokon takarikireke yo me anakakamakuri kamkona ni follow on a Facebook page as South Tarawa Renewable Energy Project. Ke ni kawara opposite the PUB ipeso na wantamakuri. Give me the letter S.
3: S.
0: Give me the letter T.
3: T.
0: Give me the letter S.
3: S.
0: Give me the letter P.
3: P.
0: The STSP, ke the South Tarawa Sanitation Project.
4: O kante yung katira si STSP.
1: The STSP buntuan na karikira ng tautera ene na yana na tararua temise ndeita ki me de BUB awa ina patarik tebewa narun te Ministry of Finance and Economic Development meni manena ki me de World Bank nte maise na mani e te primer wewa te milion te mani na Amerika
4: O kante yoga ni tira ni tagi te nami karikira ki an
1: Neiko, anta toan ang kiyang ina kangapun na kete pa yekaun ana tagi te de STSP pun karikian kata meruan o kamaitan digi rogi ay kameno yan naus on community Nikawa ay kaasan din yek yon sa Tarawa. Puto kakia taan yung makuri din anong day-day o karikiragyan ay ako na ba yon katimetuan roiro yung roof. O ay timmakuri may communities ibukin ipitakin o katimetuan tiyanwa ni kakaisak ibukin timayang maroy, teisak o timeruro.
4: Iwaran, yae nang gapa, yarang ni metata roy. O kunani ni kaparapara, payawa makuron na ni karikiragyan?
2: Wawa makuron ta karikiragyan, patungwa na pun katumen na usa kaya swain tome metemen siwa network. Katiyan rogi ay kapo yan na usa, may nga katumen na usa ikay na kun na metemen siwa lang. Taka wawa katiyakin rogi ki on-site sanitation system yan aus o communities ni kaway ka asan tiniya.
0: O ya kawa, ay atakitin na ginami karikiragyan?
1: Kaway ka atakitin na ginti STSP. Pun peso payri ki bigini pe nani kai jore re ke wis atero o wai tena na kosui
0: ngai ani ngai ya ngai pun dang ko ngora o ha tera makuri ya wa kin kai yan de STSP
1: eti me to ang kai no wa ki tono pai na kontine bui ano kami uno toilet de gribes housing cooperation yon yeso kai sakan de men si wonet we e wa kina tan kai yoni bigeni pew ina men ada ita kina ko pairi o peso insan bigeni pew ya sana tan kai men bu bo roi onsan ka kwa ki de wash demonstration moto de ke it peso bugin tanga re ire na ko ya tan de ke it yon ko gorun tenan sanitation systems ya wa kina tan kai de sanitation pilots ke katian rogin ka katai ai ka ko koru ai ka de wi meten wa mai sia akena ka dia kina pe yon atero
0: te bu si na ko mi kai south tarawa Kota mi poutoka na kon na mikarikira ke at the STSP di bukin waiakinan o katime toan te meau roi, te meung roi o te merurung.
1: Katime toai roi roi nrog aki asan katia ki an te STSP o ake yon na daka waiyan katia. Tararwas wan te meuri o te isak inanun na mitai nga pohanai rogi ai ka po waikai. Paina te tope me te tobon taina. Karina koi meangin amroki te green pack. Kapongana si te ran o te toilet paper I bukin te flush ntaina. Tararwai rogi ai kai narun na apon noin ampai. Di bosini urwaki nte tai awa ya kwa. Robis emena irarikin te BTC JSS na obisin te mektaon kwa nikawai. Ara Facebook page at the South Tarawa Sanitation Project. Ara nampa 7402619 2. Kambesin rapa osinapenin tikiroi na nun wikin takaino.

Aku bentai meta norayon panan Melody FM 89.9 on naratay mong kay ay wapi meten wate minis himuin tiawate po inante nga po ngayo. Mendam tapan ko rame yeyo ya kundi tari kiti tapanan kaka Melody. Nako iman kakatikiroy na nanam tayin wa kima karawan na ko makatawano. Ito ni karawan na ko spangam metapim may kakwa mga kaitaray na nanduwi kaya po Melody FM desa roroan ko kaya desa kaunga ko. Tiyara pa kunaki. Puso ako naki na mekinate, tinime suso.

0: business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya aw katanwata. Yohan pa nani gilipes ko ko nani buhokay.
0: Aki ang nga na ikoy ko ito. Si Rita ginakon na si Marketing BPA. Aw, ako na buhok ko na ba. Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yay ang kangangan karawan ng promotion.
0: Ngatwa ko meti ko aw. Natawa na iron Marketing BPA. Sikunando kong dali ang tanay. O, ni Karoa, ang tanay na kon na rekotang iliya. O, sikunando ni Karoa, ang script. Lanon tirilyo, zero. Aring ka na yung ura at putan nanta. O, yan po niyong tagin na doon tangin, ang promotion na rin nakalakwa. Kaya nanon pa namin kita. Kung kuna na bando kong namta po. Ni create a promotion na kon na ba. Aray ko po ni kanta ni ngaya. Bangaya, anything Roy. O, iman nila Roy. Na kon si putan nanta.
1: Reita kina koira naranampa e onowa tenua kia to wana nimewa kia Kesua tenua kia akia to wana wanua to wana wanua Ke marketing at ppa.org.ki Ke message na koira nana Facebook page PPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9

kati na kwan kanwa na ratahe kangaro. Ayo meuri FM 89.9 ibukim. Kisasa pa irongorong, kisasa rire inyoko, awal pa na ay kaon mekinagi, agya na dimeto andigi bataan kong raiho, nuwa weko on tira rikim tayo. Meuri FM 89.9, itimeto andigi meri meri, nipego ibukim, ay bukin na pera ay kiripes.

0: WSB. Emanena kita karikira ke Amen nana banken karikira ke Asa ke te ATP banken ke anarta ke te World Bank awai pon naratal te agani kiripes. Teran pon te mail ke Water is Life pon ingaya an ta karikira ke ay.
1: Winta ka nga ngayon sa altarawa pun kay nanon teran ni Moy e Isa ke oye neno. Ari ke nimera nan naramani pa tanke ni karaw o nan store.
2: Wotan bibita ke ni kanuan pong naron kurakuran teriringa. Kira kini ya busintari o tengi buaga arota aron dekin araran aisak. Ndona ki meani, tarakin de service si bukin tiran ya puni mean aurua ki omen kainanua jenobai.
0: Ena bebe dereken tiran aisak, eta uruain taina ho amen menumen bibita kini kanuan pongiro ya kansa of tarawa me peson san takarikira ki ay.
1: Aika ita bewa kanuan takarikira ki ay, towana katian mwa misin nororan na ika abubura. The one at the McKenzie at 2.5 million liters or the Kawawa peso, the Horonga 3.5 million liters.
2: Wawa, Katamaki knows in a penny, may pipe on run like a po, in a waka yo, in an untiririke.
1: Then one, the Sona PV farm, a yore in a book of BUP in Karaki at the Korakora Mentai, Arena Kainanwaki Bukin Magurini Missin, Nonoran Naikai, and Makuriaki own the South Tarawa Renewable Energy Project. Get the strip.
2: Awa. Katina tuan roire in the water reserve for pondik. In ataki romi the potan nome tapa ara water reserve e pontima tuan ka pongana ki on katima tuan ki roireina e bukin ka pongana ki na.
0: Ayare nan ka kawa kana ikare ki pete potan nome nda nda kare kira ki ayo inanan na yatai no aki ni ka vene ipai pun dan dai ka po wai kai. Wasan na tarong rong ta kare kira ki ana wota te isa isa ki na kon kiri pes.
2: The South Tarawa Renewable Energy Project kini ka wari kena at the strip ponte wana takarikina ki yon days a sakimentai ari ikatiaki pa ina katemerwa aronda na waki me ana makuri the PUB yon days wo wa makoron takarikira ki yo pa yai a strip 1 or yai a strip 2 ay atapin waking kai o takantani nga pangana bubong roy o ina pundang karikia tipitaki me tetemerwa na kontara watine ina no me peso o pun kiribese panin digi ni ka wareriken o tanakin depa o pun ka wareriken nepe kaponga nakin depa
1: ay pun ko kongurara nepe kunang dara pa o tayo ako kunan ka para para pa dira ko kurun strip 1 or strip 2 o dira roy o intapeya
2: o pun nan me eyang strip 1 ganne Puntapi mekatian solar panels si bukin karikian to korakora ke teis e segmentai. Solar panels ay kai, aki ating kai pondiki, ntakawaya po. Makoron takarikire kayo, e manenagi men the Asian Development Bank, ke the Bengen NASA, ke MFAT, ke the Tauteka New Zealand, the SCFO, ay pon nam Tauteka ni Kiribes. Strip 2 ngane ngaya are ya karabe pe ari kana makuri strip 1 men kasian to korokora mentai are ina kariki men na sola piano ai ina nga katia gitari itandio DMGC ibeso o to wana na pe mai bokon tapen strip 2 pun katian po anis ki transmission poles ake anati mai pondigi na ko peso ipkin kapirakin tesia takatinua pun karukuan ka ay ka meo mentees o katiyan na petapon saas ibukin na ka ginika ay kay warang gani o yey na petawana may pokon nuin tapin strip 2 eh pupato yon kamenawakin metanuin tiepe ke the coastal protection tapin ayo ari inatapi me kamenawakin tirakay kitiyan na yantari mentees o ayo ari inakunana pe ni pupogi ni katameroa meo teika me anotapanin o ni kunana pe ni kamenawa metanuin tiepe mentee pepe kiti yapus. Makorona ganda yo ari emanena kimen the Asian Development Bank, the Ireland Trust Fund o ponte tautega ni kilipas. Ipukin dongorokon takarikireka yo me anakakamakuri kamkona ni follow ana Facebook page as South Tarawa Renewable Energy Project. Kini kawara opposite the PUB ipeso na wantamakuri. Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter T.
3: T.
2: Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter P.
3: P.
2: The STSP, ke the South Tarawa Sanitation Project.
4: O kante yung katira the STSP.
1: The STSP bunto wala na karigirak di tautek ene na yan na natararwa di mise ndeita kime di BUB awa irapatarik tebewa narun di Ministry of Finance and Economic Development men manene kime di World Bank ni di maise na mani at di primer wewa di milyon di mani na Amerika
4: O kante yo kani tira ni tagi di nami karigirak yan
1: Niko, ang tatoan ang kiyang inakangapun na kiyo di bagi account ang natagi di STSP pun karigyan katameruan o kamaitan digi roki ay kameno yan naus on community Nikawa ay kaasan din niya yon sa Tarawa. Kuto kakia taane makuri jinanon deidei wakari kirakian ayakona pa yon katei metuan roiro indro. Awai temakuri me communities ibukin ipitakin wakatei metuan tianuwa ni kakaisak ibukin temuyang roi teisak o temerudu.
4: Iwaran? Yae na indapa jarang ni metata roi. Okunane ni kaparapara payawa makoron na ni karikirakian?
0: Wawa makoron ta karikirakiai patungwan apun katamen na usaki aswa intome metemen siwa network. Katian roki ay kapo yan na usa o mga katumem na usa ikay na kung napit main siwa lang. Taka wawa katiakin roki ki on-site sanitation system yan aus o communities ni kaway ka asan tiniya.
2: O ya kawa, ay na takit na kita may karikirak yan.
1: Kaway ka takit na kita STSB kung peso pwede kitigin ni Pew na ni kay teorera ka wis apero o way tiyananaw kosway.
2: Ngayon eh, ngayak nga pundang kukongra. Oh, tira, makuri ayawakin kay yan di STSP.
1: Iti ime to ang kay nung agi tono pa ina kontinibuy ano kami uno toilet di Kiribas Housing Corporation yon peso. Kaysa kan di main siwa network ayawakin na tang kay yon ipikinipew. Ina mga data kinakopairig o peso insan pikinipew. Tiyasa na pang kay menbubong aroy onsan kaukwa kiti wash demonstration moto di KIT peso. Bukin tiyang arayre ina ko yatayin di KIT yon kakakorun tinan sanitation systems. Yawakin na bang kay di sanitation pilots kaya katiyan rogin kakatay ay kakakakuro ay katibuy metinuwa maisiya a kaya nakatiyak na ba yon apero.
2: Tibubusi na ko yung mika in South Tarawa kota mi pouto ka na kon na mikarikirake at STSP ibukin wayakinan o katimatuan timeuroy, timeuroy o timerurung.
1: Katimatuay roiro in rog a kaya asan katiyak yan ti STSP o ake yon na ba kawayan katiyak. Tararwas wan temeuri o teisak inanun na mita in kapunganay rog ay kapo waikay. Paina ti tumupay me ti tuopun tayna. Karina ko'y mengen amrog in ti green bag. Kapungana si tiran o ti toilet paper ibukin ti flush in tayna. Tararwai rog ay kay narun na apun noin ampay. Di posini urwak in ti tayya wayakwa. Arabis emenay rarikin ti BTC JSS na abisin ti mektaon kwa ni kaway. Our Facebook page at the South Tarawa Sanitation Project. Our number is 7402619 2. Come back in rubber or snapping in the groin and on weekend.